0: Ali kuleini.
1: Hello.
0: Wanji sebo.
1: Hello.
0: Hello.
1: Ene wa ifobu yende baba sa zeku.

0: mwezi gwa November gwe 10 omulala mwaka guno
1: ayo
2: lo
0: wanjisebo
2: ono waisa yu bwana wangala mlanga
0: yesebo
2: nga vini na isa tutu mulinze okuingira kodi okobye imeka baba
0: okuingira kwa mitu wale vili theni wawende okugula tiketi yo ama angu ya mtu walu
2: yesebo tumulinze nga vini na isa habini na itani
0: habini na isa tu
2: habini na isa tu kankohola abantu wabibu gole butambi chiringa nina wangaiza

0: Ala ngeti nabe utidi naku. Hello.
1: Fanta we bali sebo.
0: Wena we bali sebo.
1: Ono mulangira kisambira mama tyo kufwe bolomera.
0: Yesebo mulangira.
1: Baba wange isuka ye nambukalwe.
0: Bana mwena muisuke yo.
1: Awe wako belolo tyo wene bali bali kuchosa uniform nali nali ndi kungira.
0: Mm.
1: Eh wako belolo tyo wene nako byenga ndi bali bali kuchosa uniform.
0: Yesebo.
1: Awe nangira sebo fanta.
0: Aongo uli kuingira buingire.
1: Baba byano mirawe bali inu baba.
0: Wanu mirwa bulungi.
1: Ino, ino, ino.
0: Kati kutikatulinde kwa bineisa tu.
1: Kale baba.
0: Yes, sebo. Tumaniri zebu gwerieka.
1: Kale sebo.
0: Eee.
1: Msigayi umulangira kisambira mwamadi. Umulo, awoni ama ino babe. Uolo melagano.
0: Kale sebo.
1: Ama ino dapte wani. Angano wa kungo vila fuanta.
0: Ndija kuonanga ku.
1: Ngeza kuino kuida andaba ama ino ino. Kale otabanga na mulo ino wa kungo vila kunenguwa kukalezi.
0: Oyo! King sa! Bugweri neka, gavine isatu ya, soko muri lewe.

bwaba ajeegombye ogisala n'agisalirawo. Nga tegambye nti naye ggwe atuli obutatuweeza otwagaza ki, era neegeza evaamu amaloboozi agavaamu ng'ekompleyininga ebeera nsasagge. Ebyo na Allah byagondezza ye gw'olya ennyama aye tolya mbisi nga bisolo. Ye gw'olya ennyama ey'enkoko, ye gw'olya ennyama ya kamyu, gw'olya ennyama y'embuzi, gw'olya ennyama y'ente, gw'olya ennyama y'engamiya, gw'olya ennyama y'embuzi, gw'olya ennyama y'ebyennyanja, buli kimu kyonna Allah akitadde mu nsi muno okutwanguyiza okubeera nga tutuukiriza endagaano. Okubeera nga tutuukiriza obwesigwa Allah bwe yatwesigisa mu nsi muno n'atusikiza ensi eno. Inna aradana al-amanata ala samawati wal ard. Allah akwata obwesigwa obwo n'abukwasa amagulu byagaana omuntu n'akwata n'agamba nze babumpa obwesigwa nja busobola. Bwesigwa ki obusookera ddala? Barakallahu fik. Gwe munaffe ali ku mayo ga 98 kamuze mukaga fama. Obwesigwa obusookera ddala mu nsi muno Allah bwe yatukwasa ng'abantu, Allah yagamba tabaraka wa taala n'agamba kuntum khayra umma ukhrijati linnas, ulira ukhrijati linnas ta'amuluna bilma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Allah atuongera tugaziza otugondeza n'atulaga kiwa twajja mu nsi n'agamba nti mmwe kibiina ekisinga okubeera nga kirungi omulimu gwammwe omukulu ta'amuluna bilma'rufi, okubeera nga mulagirira abantu okukola obulungi, okubeera nga mulagirira abantu empisa, okubajjukisa nti abantu bano Allah bafuula okubeera nga be balya emmere eyidde boogera, balina endagaano, balina obwesigwa obwabakwasibwa. Allah n'ateekawo ekibinja ky'abantu n'abagamba nti mmwe musinga okubeera nga muli balungi, ta'amuluna bilma'rufi, mulagirira abantu okukola obulungi, watanhauna 'anil munkar, ne mbaziizaako okukola ebikyamu, watuminuna billah, ne mukkiriza ne Allah. Ezo aya zijja kulaga nti mu kujja kwaffe mu nsi Allah tataddeemu walamu yatulukuna hamala, tatulesaawo ttayo buli omu kubeera ng'akola ky'ayagala okukola, nga n'obwesigwa obusookera ddala bwali bwa kutegeera mani huwa Allah, bwali bwa kutegeera Allah tabaraka wa ta'ala. Kyannaku nnyo okubeera ng'omuntu yakwasibwa obwesigwa, okubeera nga yakwasiddwa Allah gw'alonze omuntu n'amukwasa obwesigwa n'amwanguyiriza byonna by'ayina mu nsi, asobole okutuukiriza, asobole okuggusa ebyo Allah bye yamukwasa, obwesigwa bye yakwasa abantu, kya bulabe nnyo okubeera nti ate obwesigwa twabusuula. Budda mu nsinza ze tusinza, Allah yatugamba nti wama khalaqtu ljinna wal insa illa liya'budun. Allah agamba sitondanga majinni n'abantu illa liya'budu, okujjako nabatonda, ebitonde ebyo nabitonda kubeera nga binneesinza. Bwali bwesigwa Allah bwe yatwawuliranga abantu, obwesigwa obwo osiriikirira, bwe nsiriikirira obutwawula ne ku bisolo, obutwawula ne ku binyonyi, obutwawula ne ku bitonde byonna ebisigadde, ojja kusiŋŋaana obwesigwa obwo nga tetukyabuyina. Mbagambye bw'olaba nga muffe mulimu ba leaders abatukulira mu mbeera ez'enjawulo,

0: Bangeba kuno kulambika kwekula. Saba uleza government yomukulu Sam Mayanja ategeza nti ekirame ky'omugenzi kirina ogobererwa obati necho ensonga da kuwera mu kooti.
1: Tuida kusoko kwa isusa ya bantu mwena mwena umasa wa ilo kubanga ate mkunguba gira omu kama oyo. Ya soboro kubanga ate azikibwa kuruna ku uruwa Saturday. Mivyo jiba ile minji andi jiringe jaka tandike obu tandike. Kuruna kuruene uruwa kuzika mama wa omu kama ya soka kulemesa kuenda kufurumia maiti. Basoka baluana ganana yao. Elementi okufuruma kusawa dali nga ina yajokola ati nga beyongere yesawe dindi yafuruma muleti okumale sawa nga ibiri idukiranti abali bategeke kumuzika kusawa dali
0: taswika munana
1: taswika munana wabula ate omuchala still yayenda aje yena azikireku atenge kyo tichikirizibwa era basoka kufungana mufungane bamwigalira memale bajja bamuzika emivuyo ejiri waneno omukulu ogwe beta kijana ngoma ali kudimu kunda dileda edaba sokawo kati perano titwi David ku discussinga ino lekanso kendire kunsonga eya katsawa dinobusika ekiramo Will yasobola okubanga ate eida
0: eyo mugenzi
1: era Will nijibali nokubanga ate babesinga ku okulonda omukama akola bwa kiramo constitution yabwe bwe bakoba
0: kyagobererwa
1: tibali na kulonda this time round balonda bulonde ekyabavira ku kulonda ki omukulu gwebeta omusuga yabasaba omwana
0: omugenzi
1: tumuboneko omwana ya aluboboneka yo mwana oyo aba ava mu mululu lwa mu mchala mu bito
0: kyanti
1: mutoro because wabake actually omwana anasika olino kubanga
0: wamzala mutoro
1: kitegezo ino kubanga ogoberera ensonge ntufu molina okufunira omwana nga omwana azirawo so kati mumbere eyo kyabawaliriza okubanga ate balinga ku options edindi tubatu wakalinga ku options nga baleta will jitwasobola okubanga ate tubona
0: kusinza kukiramo omugenzi yakubansinga fanga talese mwana prince komwisa yoweri mutabane wo musuga kamurasa akiki amusikiranga bwabanga prince komwisa yoweri tatukana amukulu prince nyaika Solomon aje maiso okubanga amusikira ngakabaka owa Toro Kingdom but waliwe chiriwo omuntu yena ino kufuka kabako wa kingdom yena ina tosubula kufuka kabaka nga baba wa kalimbula mwobwensi
1: atikate nebye bituliye mbaire
0: asoka
1: kufa mbaire ndi kuinda okukuba mu will ya abantu bano
2: ngoje kuba mwe bituli
1: ndi kuenda kuba mu will eno bituli ekisokera ilala will nga yalwo okuida because omukama bwafa ente kateka da kumusikisa already nedi mamu pipeline will of course jibalino kugobererwa lwaki wiru eida nga bamaze nokulangirira nti kijana ngoma
0: nga watandise okubawo
1: kusukumuwa bali kulinga ku kamurasi kamurasa demye ati kijana ngoma ekaide
2: ani kai nechi muzeki nikisigala chiriwo lwaki ababito tibegana nga kuchiramu
1: oboli kitegera kati one wiru edie pipeline I mean tutandise okubona bali kwenda kulonda batya secondly wiru webaka eri kukolebwa omusuga alina okubaawo ekirame ekyo nga kirikolebwa omukama wabaka ali kukola ekiramu kwani ali gy'omusikira wateka kubaawo omusuga wateka kubaawo omumbeda gyendowooza nti komuntala asobola okubanga yaliwo wabaawo n'abantu abandi nga batanu kwabo mwene bajja maiso n'okubanga alonda kati okusinziira ku kino ku wiru eno
0: kiraga bulaga nti
1: omusuuga tiyaliiwo
0: azedi katono kati omugenzi yali alonze omu ku baana b'omusuuga ebigere by'omusuuga Mpuuga Patrick abaana babiri abayita sa press conference kwali ku Patrick Mpuuga then no wundi ali mu kiramo
2: Yoweri ngataba Yoweri
0: ano tiyali Yoweri yali ono wundi
2: nene
0: na bwili mva mutwe
2: ngataba Yoweri
0: yali Nyaika Solomon abayita sa press conference ngabali waka niyo decision yo Msuuga so Mpuuga Patrick yakubati nze oyo nyimba kabamba iguru yali anonze ng'omusuuga ndire mbigere bya baba wange that's why ekiramu kyakolebwa nga Mpuuga aliwo
2: akijwe nawo
0: ng'omusuuga azirawo
2: nawo kuna malobo zagako bantu coronation eyo mukuzogwawa omusuuga yali yawumula

0: because omusuga bali bali muiza kumbali batandike regime ya bavubuka bonga batoro kingdom okusinzira ku mukulu mpuga byaja maiso okubanga ayogera mu press conference
1: So mba yenka ja maiso nti one achikola mutu 2022 kitegeza nti yali akaarifu nachi akaarifu na mwana oyo
0: omwana bakubambu wa miaka 10
1: anti lekandi kubanza olomo
2: chimu muto
1: esizo nyama omwaka oguwe ile webali nga bali kukuza amazali wa gomwana wa komuntari mama wa oyo yakoba oyo nti oyo wena ofune omukazi ozale abana kitegeza checho nti omwana kitegeza yali azira oni last year obo oli kitegera webali nga bali kuselebrating amazali wa gomwana wa komuntari mama wa oyo yakoba oyo nti wena tulikwenda abaidukuru tulibetage kitegeza nti omwana nomwako guwele kiraga nti ayizo kubanga yali akola chi yali azirawo now omwana wabake yali azirawo kitege oyoti yafire akti yafire kabenje nti chamugwire kubugwe okufa because cancer ya mwise otegera nti obulambuli kujja wobake wakole kiramo ngo omwana azirawo kitegeza nti obo osobola okuiramu wakola ekiramo because kaba katasobola tosobola kuba kaba kangabo okobi nga babawo aliwo otaire batabani bomusuuga
0: mukiramo
1: yes. Ayo musuuga
0: akaliwo
1: mulamu tofire accident kitegeza nti osobola okuiramu wayeta lawyer
2: kubombi nani atekerwa okolera wansi wa mwine omusuga ina kwa wansi wa king
0: yes.
2: Ekitegezo ole yali mutufu okulama kusayo yona
0: omusuga
1: okulama chicho kitufu ayitosobola tukulama nolama nti iwe oda kuba kabaka ngai ni baba waliwo kabaka taba na baba
2: na baba
1: kabaka na baba obo kitegera wazira kabaka bawo nga baba waka ali mulamu
2: alina kusoka kufa era tusilinda omukulu waikizo omukono
1: ono ya
2: ono ya taking over
1: obo kitegera
0: omusuga ye walo okufa
1: era abana bo musuga okuikiriza bwo kuba kubukulembeze omusuga alina kuba ngakoze
0: eki afire
2: kaine ekyo tukayo
1: bana
2: nabo mukulembeze wechika
1: No, mutabani wa oyo
2: omuto omwana omuto
1: yes.
0: Yenkana atuka
1: mutabani wa oyo yeah. Ayi mutabani wa oyo gwe tulinonia aliga era wabaka aliyo because omwana ayo bamuzala nga alija kuba kabaka era ni nomusuga nambona nga ali kuinonola nti we bazalira oyo kabaka mwene ti yali bweru yakubira omusuga isimu naida mwidu alire Kampala yakati ja mwidu aliro era omwana oyo balina olubiri mali jo kumukukizanga mulimu ali mu badema mugobayo omusuga ne yali ni oyo obo kitegeza nti yamu bisam process entufu edo kufuka omukama omwana we yabaire wabake yabaire aliyo kitegeza nti bali nokubu bisam mikole mitufu
2: ndine kintu kirala kyenjire nga netegereza oidi katona ine okugezebwa kwa amani lata ife ona kulera ino kuti amizibwa olulali ino kuzama anniversary ya matikiraye katona yagira bubi kaino ona kuleba amugalamiza onumba yeyo oluberera oluvenimo lokungubaga tulirinda tuline ebintu bilisana betere kwa maiso tulikwira ya kuluvainuma lwena kwa omwenda nga litandi so na kolwa lero okuti ya misa lukidi kija na ngoma kuikonero anniversary yeso kirelala then ni familia ya jire mkoti kuzaza kwa tanujina wa government yeso nga dilikuwe la mkoti sana nga maiso wegali chetu taidi alai ati amizwa kuikonero
0: wababe
2: ido ya bela ikuogera kwa mnundi gogwa so kirelala mpubliki ya sabi abantu batolo tuile baile galala bate isira kukusomesa na akula ankulana na bwega isi wabula nine kintu kilala nze kijana ngo matimu kakani oba nani chona chona itolo kuwa na mkulembeze aye nso kilala kuwa kani anonda ye balinge chintu echa bachi misa mwenye politiko
0: we chakalulu
2: chilinge cha vita mkalulu
0: ikumina muenda baikiriza
2: basatuba
0: demie
2: yes ilekeza chilinga chakalulu nti majority over minority enkole yeye nono yeye bafu omukulu musuga Walu ona batani soko koba antio ba abebi abaka mowencho.
0: Mm.
2: Yega abasi mbi olunu ati. Mm.
0: Tachuka.
2: Tachuka. Ba mutumila jeno tumukunde. Mm. Yaloba.
0: Mm.
2: Ba mutumila jeno kayanja. Yaloba. Awe kumfuna bulungi. Jeno kayanja ya lieutenant.
0: Jeno. Yes.
2: Adu mireje
0: liyo kuitaka. Amudumizu wa maja go kuitaka.
2: Yaloba.
0: Mm.
2: President Museveni ya kubaisi mdirekiti. Omukuru yaloba. Ngarikoba. Ntidine nsonga dachika. Tida government.
0: Mm.
2: Bamalo kutayo omuntu. Bamalo kutayo muhumuze. Saadino. Enkera family ya mukoti.
0: Mm.
2: Tujuo kubona. Atone jeno.
0: Samayanja.
2: Samayanja. Avaya akoba anti. Echiri nokuwewe kitibwa.
0: Nechirame chomogezi.
2: Chirame. Chino ndi kwenda nchikobe damana yugalo na kolu aleru. Kasitokuli na nga chintu nga CDM. Nti president ya akobe tumuga amagezi kuchino. Direct state yewe chirina muinterest. Ndiku wanu tulikuogera. Ote kuba nabendi kwa tegeze kinu kila government ya wami 7 ya nombino. Yatuwa ile oyo umuyaka. Yamuwa ile security sebo.
0: Ngabo yako leno.
2: Ngabo yako leno.
0: Mm.
2: E, ola amuga no le ya amuga. Sebe ilisade. Haina mtu waka ya bei. Bali kumu igulira bu igulire. Baina kumu igalira. Eda mkumuna kolo kuzika. Bala miyaji yepo zinga na ibe kubia bifarani. No, no. Ateka government ina leno. Niasaba atone jeno. Ave ya abagapule. Babo ne ngeri. Jiba na alunga miyamu wukule mbeze watu.
0: Eda ni mkulu. Ateda government. Ne yava ya tegezanti omugenza alesechi.
2: Umuana.
0: Umuana.
2: President Museveni.
0: President Museveni.
2: Era President Museveni musupichi jaya gata yebwa. Yakoba. Nti ensonga datolo bwe dinaba nga tumazo di gondola.
0: Tuidako lagana.
2: Tuidako lagana. Kitageza. Tiyakoba nti. Ngao batu gemeisa omuyaka. Wale wane kuku ene congratulation message ngevaku mkule mbezo wenono. Ngekome nti ya tuendo yoza yoza katugeze nga chabazinga waife.
0: Mm.
2: Katugeze kuwa ife. Oba kali kuwa kali kabile yindi. Oba obo wangu obo hundi. Ngavao ya yoza yoza tuendo kuyoza yoza chija na ngoma. Obo mukungu mgovernment yena yena yena. Ava ya kuwa tuendo kuyoza yoza chija na ngoma. Kitegeze chintu chikali kwe bigi kwe shoni maa.
0: Kawana katuka ya zedi. Nze family ya chija na ngoma. Wachi inongiro jichikira mwenkoto. Muganda wachi jana angoma. Was it in 2015? Mm. Yerangira kungaka kaba kwa watu.
2: 2015.
0: Yes. Muganda. Mm. Ekitegeza. Echi intu chino bachenda. Dene. Boli ingiri la message. Batabani bomusuga jebawa. Mm. Bategeza anti bano. Abantu ama kumiabi no mlala.
2: Mm.
0: Abala angira. Balu anisa uyu. Okufa buyati amisi wako.
2: Antikati.
0: Dene echi indi.
2: Mm.
0: Oyo bweyafa tiba sindika ku message yo nayo nesasira eri Queen Mother basic emigisa yala ganti bana abantu bamluwanisa okuva ku ntandikwa okuva baba wa oyo bweyafa nokutusa mutabane oyati amaku paka mutabane gafire
2: nono
0: target yeyibu yakumufulumya lubiri basic emigisa
2: nono yeno no mugenzi yena yeda kuva mukoti yena bali bamudeni yena gakoti
0: bano bakubanti these people balingirire byabugayiga byatoro kingdom chova balese kijana ngoma ali jjo kutambulira kusaidi
1: yaiwe estoria ya basic emigisa yena obako ojigoberere niye mwene timu kasimu wangu
0: anti mukazaba ile ongaya alikulwanira family ye
1: ni anti mu story mbu ni basic emigisa walio mchala eyali azala baba ayaza eyali azala mu iba yena mbu yamugoba mbu yamugoba bugobe mu rubiri yomo era ni kubimu kubyaletera bano abashuga okubanga bachankalana naye enda ya kijana ngoma mu line mwikirizibu okuva
2: omukulembeze
1: mulaine ikirizibu mwikirizoku okuva mochi omukulembeze wairetine yali esoka because kijana ngoma I think he yizokuwa ne yali endenkuru then waliwe eyamugenyi omuli ono Kamras Desmond eyadema then eya
0: Rukidi
1: muno oma eya baba wa oyo baba wa oyo
0: yali
1: mutukati ye omukuru we yali ngali kuvao eyabazala yakanti ono olimi na abe naidu kufaka aye nga yali yija saa muenda inu nga ya tino muto wataba then enda ya mujenye vemu then wataba enda ya chijana ngoma evemu kati chijana ngoma mulaini aikirizi wukuba kabaka watolo singanga omukama echira amu chibanga chukubiba amu ebituli erange bituli webichirimu because nziware yange I mean kosa ni yange bairemu mukama buta sobo la kuchu usa chiramo chino ngate anatera okuva mbula mwobwensi because wabake yali azira mwana chitegeza nti osobolo chibona nti bana ndi kuvao ayemba ile nzira mwana kati ngabwe mba ile nzira mwana ate no musuga abana betu likwenda okuta kubusika ni baba wabwaka aliwo kati katukole kino ate wili ya ida abrupt from nowhere ya tutandisa okulo tulikwenda olwo kufuna alija kwirira kuna mulondo wili ya vwayo ayenga wili eyo elina kuvwayo oli elina kuvwayo nga omugenzi I mean ngo omumuze yakavwawo akanti kati avire what aya yaleta kiramochi ekiramochi banga chichiam then kitegeza nti omusuga alina okutaking over era ngabo ya taking over
2: Nzendino kwekiza kulala nzenka alikula bila rukidi ayengeri jaida ku mwikonero ne gentali musimu nayo
0: omulangira tibamu kubakalulu
1: omulangira tibamu kubakalulu aye ebiri mu biramo bitufu
0: bitekuwa babitufu
1: ebiri mu kiramo bitufu ebiri mu kiramo mulimo omwana wa
0: oyoyes
1: uliriza wale ebiri mu kiramo mulimo omwana wa oyo omusuga yasaba omwana wa oyo emirundi emeka kati bamuleta
0: but
1: obolisegera tuwo omwana okuba omwana bakubaliwo president yalangira omwana aliwo omwana aliwa
0: anti but no bolingira segment ya president yakuba anti omwana eida kuida mukasira akati
1: amazima galireta mwana amazima galireta
2: amazima galinti amazima galinti wabaire wobutage magana wagati wa omugenzi
0: aha ne omusuga
1: anti kati
0: oyo omugenzi
2: oyo omwana
0: yalo ndo omusuga omuyaka
2: oyo omwana oyenda toyenda ni wobera ni yazedi nga olimulamu oyo omwana bayi tubasobola kumulagansi
1: nga to tulikwenda asike
2: omusuga obufere bwali ko yatuka no kulira
1: omusuga timu fere
2: obufere bwa omusuga yatuka no kulira yaye ya maziga
1: omusuga timu fere omusuga timu fere because yakoze chiri mulaini kijana ngoma ali mulaini yobukulembeze singa ekiramu kibanga kirimu ebituli ekiramu kirimu ebituli
0: tituli wakanya kijana ngoma
1: yes
0: but endida ya kijaya ya kijana ngoma
2: ya makwetu
1: ati kati amulaini alimu tikukobera ati mulaini
2: alimu
0: twikiriza mulaini alimu aye endida ye
2: kuba napo omusuga
0: mutiyame mutiyame butiyame kulonda kalulu
1: omulondo mulange era ati bachikubia kunti ati kati ulira kamurasi
0: abandi bademe abandi bayikiriza
1: kamurasi
2: kibecha majority over minority obukulambaza obwenono
1: kamurasi ne yale alijo kuba iye yasaba obwire kamurasi akati musoke mulinde neroze baka no tuzira time ya kukuwa
0: statement ya kamurasi statement ya kamurasi
1: yonekirizibwa omutola mu
0: kamurasi yena yakobati no ekirame ekyo mugenzi kiwebwe ekitiibwa
1: anti ekiramu nani ademi ekiramu kiwe ekitiibwa
2: muliko kusoma
1: sadikirize ekiramu kikole
2: okukwisa omusada mu mobile Rwanda akozesa na maina gandi
3: Sawa dilibiri edo kuncho Wetu kutukiza haku Emi filumire mumpapula dama ulibu
4: Soka Royal Radio

0: bisa kintu kimena maji
1: mateka
0: so nga golo chipa na ino kudifeninga nga bapompira nikubitao nizo go banyo blaminga
1: niwo ba munsi
0: muno mwali mwa mateka bino byenge nga basomera onera ino bo wayiro batali tukiriza obuli mu local government what akitiba bamwenda ku so nga wemba ni ndegeza kunindikiriza nizo go baba bakubo mupira era onale bitu mamwiko na mamula kwa tia raising tia tao question tia so tia tao kulonda yale aloza ni musirwino ntewo kola chi
2: kulonda
0: batawo kulonda nga ngomuza wazira wazira chimukugira
1: azira ku mateka
0: eh ngazira ku zero azira ku chimukugira awo tao kulonda so nga omuntu omwevu ndi dia mateka nali tisobola kutawo kulonda kubanga mwali mulimu ebirumira nga amateka tiga bisawo chintu echo
2: yes
0: no okudismissinga motion
1: briefly lwachi council ya jinya district ya eduira akavuyo
0: council ya district ya eduira akavuyo uloku banti one mulimo badikula banji
1: badikula
0: badikula bateye babo ba minister
2: ba badikula babo ba minister
0: aha botola muntu wa minister nimukulaira wanako bati tudaku wanga kya person amagezi
1: kumuwabula
0: aye bano bati kuwabula kai na bamubuza
2: kya person kai na
0: nzemba ile kuchapa person ya mirundi mingi nga yo lobo nanga oli minulule kintu ya chikola
2: ti wabawo ku ku induction nga mwakamali nga mwakava mwakalo
0: bakali kuba inducted ya bandi aye mwami kona yaba ku inducted aye mumba na byakola kai na singa na kuona na omkulu
2: induction ezo butagasera
0: ezo butagasa abe yina musomesanze mwidi
2: eh
0: ezo butamukasa eh so nenda kuba ko banti nze ya Jinja district tuina kuchitambukizama kumateka abantu bibaye balooza anti baida kutisa tisa kungulira abantu banvume kungulira abantu bakole bati banderege bakole ki tibintisa
2: then bwana speaker nga walegere kusonga ya tauni kiraka kutauni kiraka nika unani custodian wa mateka mukanso
0: ku kiraka tukanso ba
2: kiraka tukanso gundi kiraka tukanso nikao nani custodian ya mtu wa mateka
0: kati mu wetu watu li mukanso ninze custodian
2: ige nga speaker
0: supika na mwene
2: kanso
0: ninze ntafuta mateka ninze nga defendinga ninze nga kugira era ninze protectinga kanso chendikiriza chona chona chona iligalite yona yona ukwechimena mateka chendikiza nikibita
2: blame ida yori
0: yo kawo ari kugaidinga olwisinga tubuza sobolo mubuza yes aye olwisi kawo sobolo kuwanga musinza mateka yo speaker sobolo sinza kawo mateka ticha iteka anti kawo after o kawo aba lawyer ee so ayizo kubategera maji
1: ee
0: ayo samu ya samu ha musobolo mufali nga kumwamubuza ee ayo tikitegeza anti chomubuziza
2: nayo
0: bomanino ee so yeyo chichito baba bechiri
1: okay. Lwachi akafo akobwa speaker kali kwe mazamu
0: anti mperano olibona
2: otuko kuiba mabati
0: akafo kabwa speaker tikali kune mazamu ayi kali nawo mulimo gwako galime ndiyokola chi
2: okola
0: chendi no tukiriza era abandi bakabonanga akakuno balagira no lagira
2: akafo
0: akwe vitu dabaru yo state dabaru yo state nze chote chimalamu ndinakola bichi
2: bitufu
0: akafo kwa speaker kale katuno nga muntu waloza ayi kali no mulimo government yokola chi
2: okola
0: o protecting a district district eno je mubonanda kuba kobera anti service commission iline misango mingi
2: Yeyidinda
0: na buti sawa nusobo kutolera ibaluwa na kulaga nga eri kuvunana irregularity in nomination and approval of service commission kweri korode mperano ku irregularity edo ibawa gaba kai tuongere kuchi
2: esobye dindi
0: tubadde kuongera ku idinda kibonerezo abantu kibadde kutegera era abantu abandi bali kuloza mbuba na abandi bali kubakere bali balwanirira be bali kwerwanirira
2: kati tutunzike kati kino okufeelinga ebyo bifo muba mujja kuirali ko wazirawo webabwe gundi I mean deadline inti mulina kufilinga by that date
0: nguko bitwali mendi filinga kwa asatu
1: before asatu
0: batwa dibita muira
1: somo amena mateka
0: twamena mateka eranze mala kuandikira mukulu baluwa me yaloza kwebyo
2: aira mukalita isegeza
0: tukalira kubisa
1: kale katumule mukatono
0: yes
1: tulikwira tuyongereyo ni
2: speaker wetulikwira tulikwira nensonga eya samane sede bakuwaire mwebe mikebe jalanji mwebe misumali
0: mwebe
2: volonge rimwe sente milioni 3 mwebe ne mwebe ni bucket dene da weather guard

Airtime, data bundles, okutayo bokutola yo sente. Abazira kusala ku sente ndondo na kumale myeze na mirambirira. Ni gasta 29 hash. O downloading KCB mobile app. Oba, je kumusagala wa KCB olukuri okumpi. Wangula ni KCB bank. Oluwa lero. Amateka nebiragiro bitire ku KCB bank. Eko ina wansu wa mateka ga Bank of Uganda. Sente da customer dikumibwa. Deposit Protection Fund of Uganda kutoka kupoka ile 10 mibulambirira.

utayikiriza kukuziba munwa nga programu wenkanya eriwo kuchinana na munana akatoneze mukaga busoga Royal Radio.

Abige ize mumani. Iwe gula wakaunti yo. Oba tayo sente. Okusobola. Okuchizobu ya kafuno mkisa. Oku wangule mila bonga airtime. Data bundles. Oku tayo bokutola yo sente. Hamasa da kusala kusende duandona. Okumare mieze na mirambirila. Niga star. Ibiri na ina hash. Oda unloading. KCB mobile app. Oba. Jakulusa galwa KCB. Olukuli okumpi. Wangula. Ni KCB bank. Aulu walero. Amateka nebida giro. Bichideku. KCB bank. Eko ina wansu wa mateka. Gapank of Uganda. Sente daba customer. Diku umibwa. Deposit protection fund of Uganda. Kutoka kupoka ile ikumigula ambirila.

eba wano ensonga ne yava kulenya erinti eyatuwandikira ebbaluwa eno omukyala Ruthi Kagoya anonya wenkanya agamba nti takkiriza nti omwami we enfa gye yafaamu yenfa esaanidde ate n'oluvannyuma olw'okuba nti yagezaako wano na wali nga ggwe wenna ali eyampuliriza botayinza kukkiriza nti lwaki nnemedde nnyo mu bwavu n'obaako gy'ogenda oba mu kyaki oba mu nsaasi zammwe ne bagamba omanyi kiri kiti nti olaba neighbor oyo yakuyola ekigere so n'oddeeka era n'okakaseda bulungi nti ekikusibye mu mbeera ey'obwavu bakuyola ekigere neighbor yakuyola ki abantu bano kituufu mubakkiririzaamu naye si buli muntu kyagamba omuyiwa nti kiba kituufu mulimu abandi nga bakozi ba ssente nga ye aliwo okuyiriba buyiribi bibye toyinza genda natagamba kikutabula na muntu wo amaka mangi gaawukanyirwa bintu nga bino aha emikwano mingi gyononeserwa nsonga nga zino abayiwa kubalimba era mukwano gwoyo gw'olaba gw'oyita nti mukwano gwo akuli bubi alina kyakwagaza era bw'otamwesaleko togenda kumalirirako naye ayagala kutwalako omusajja kasita owulira omwami ng'embiro nze ku mwami ate omwami wange omukwano ng'ogutta letayo embuzi weetangire letayo enkoko tubisaanyeewo ng'ositula ng'otwalayo nkulisayo ebikonge byonna ebyasobodde okuba nga bigenda mbuka mu bwatoro ekalizika mu lubiri okuwerekera omwoyo gw'omugenzi oyo omukama oyo nyimba kabamba iguru rukide owookuna gatikire amata gatikire aye tusaba omukama katonda ayongere okubagumya ate mulonde omuntu omulungi agenda okuba nga abakulembera bye mulimu ebyokusikaga n'omuguwa bibe nga ate biggwa ekyo nkimaze ngenze bugiri Ruth Kagoya ali mu myaka egy'obukulu 7 ebbaluwa yagitowandiikidde era mukkirize tutandike wetuti.

0: Niko tusetinga pesa.
1: Mela leva yegera kwi. Hey.
0: Kumani feba bongo.
2: Kandi hurunji mwitanu ni nze omuva bugweri asiri Ashraf wa Man Ramin.
3: Nizo msano Dubai Magodifre galimulo isebantu kia wazinga.
4: Nizo mzira nchuma Rita Nalukumu.
5: Ogaba sumira simulara. Ndo mzira nyange Yosef Tenyo Kagaro Jari.
6: Ewe mizano.
7: Abasambi abatabangamu omusambi kweta Al Hassan Baba ono midfield asambira mu timu ya Romania ye bajeta stua Bucharest eranga nikudimu ku new faces MPA kedisoba iro kubanga tedingiramu makago munuchi awuliriza
8: songa za maka
9: akobye mbuba mbubaba waliye yati atyota idiya jamani na idiya ali nze akobye ntiya bulatidiya aye bya itaka bino mama ngatabiyogeire ku nze nja kusibagana naye
10: nze akusibagana nani
11: amawulire gaba serebu Naga famosi yona yona.
12: Never heard.
11: Yona yona. Wano.
13: Kubusonga Royal Radio. Ondi.
14: Number one.
13: Kumoyo.
11: Nifatu kuletele isanu. Twaba ngaba kunuogereiza. Wasala stress.

nga airtime data bundles okutayo bokutola yo sente amazira kusala kusene dondona okumala emyeze na mirambirira negasta ibirina ina hash o downloading KCB mobile app oba jakunusagalwa KCB olukuli okumpi wangula ni KCB bank oluwa lero amateka nebiragiro bichireko KCB bank ekwa ina wansu wa mateka the bank of Uganda sente data customer dikumibwa deposit protection fund of Uganda kutoka kupoka ile ikumibula ambirira.

chinana na mnana katonezi mukaga busoga Royal Fama kasira kante kateka ya kumanisansi ngabwe tambula redi yetu kaburunji mubialo ebibuga nebitontundwe byenda uro Uganda yivo kutoka yikanga ne munsi ebenda tubulirize ngo sinza burunji kumikutwe miyonga bantu oida kubango tufuna burunji live akasira kona program ya rutabalo ndi musada muvwa bugweri asiri ninze Ashraf Waman Ramin esawe ba yamuka agapa kadachi kama 15 nganze kuwerekereza ensunge denti zongensi bweri ne dinde sakasira kabuti kurumbuzi za kwensunga ye kayungo tchitufu abana Beyali senkuru wechibina cha enali Moses Kalangu akalisa mbu waliwe enkoda ne data kankopi enti bitufu. Waliwe enkoda ne data ka ni mama wa wikirabu Florence. Edo gabana ti itaka lionka wabula ni migabo dona. Ere nsongi edo bana atitulitu alabu ronji mkoti okusinzira kubiri ye kayungeyo.

ensonga yomu na Uganda Michael Katonji Mpaire eyonja kuwa update ntono nti yeba amutwoire America ya muno ni muiwanga Uganda wetu abaire munte kateke dokubanga tutabaza omukama oyo nyimba rukid kabamba iguru ngono America idi Uganda ba muno ni ku nsonga edoku kusa ebiragalalagala nensonga kamale ino ngawe banu na yali omukulembeze weiwanga ya Venezuela Nicolas Maduro no yena ba muno ni muiwanga Uganda ba mutwala Erango okumuno na uidhukila bulungi yibuavu kwao. Koti ya Buganda Road Chief Magistrate Court yeyo. Yati ya mabulungi okuuliriza kunsonga dhino kuwa angaba inongulu bulungi ensonga. Ya uru kusaya kuwa Amerika muno niwe bayi etaze. Irani Minister Wensonga Damateka Muiwanga Uganda. Nobati Mao. Yena ya wa bulungi urukusa. Era mazima gae nao. Amerika ya mutuwa irina gama zimani ya update yenso bulo kubatenga nkuwa kunsongeyo. Nsonga dabita mizatamizane nsonga kama aleino mpairwe bamuno nye bamutuwa ire. Era tulikusubira kasira mpekaga US District Court eba kubatenga eti ama ulirize bulungi nsonga didi muvunanwa iwanga chitimani. Lya amuno nye munsi. Ba mtu wala munsi ya Amerikeyo. Wilibange nsonga ya tagisepise ebisuikao. Tulijiza kasira kandi. Kubanga mlimu nsonga di mundu. Nsonga di ndi kamale ino. Hede kusa kumbira. Yume ni wamateka wabi irenga. Yenigira mkusinza kuiwanga. Eri mvunana Amerika. Gendifu na kukufa kuchitebe chikuru. HHB na cha PFF. People's Front for Freedom. Wabaire yokuwe kalakaso kubaire kuteka ili okubanga kubayo unakulalwa lero. Okuwe kalakaso uko, ebitongole ebiku meidembe muiwanga Uganda. Ekitongole echa police, echi keikani obudda galalo. Echa anti-riot police. Amaje ga kunaga iwanga Uganda. Polisi ya iwanga Uganda. Amazima gene, munkole nangu basazeku. Echitebe cha, echibina cha PFF. Echa gani wakupuruti yomukaga Katonga Road. Mubitu ntundu bya Kampala. Eranga okwe kalakaso kubiri kuida kuba usinzigu ogukubanga abatambuzi abanansi obaba nanchu kwachuka ba PFF baida kutambula bali balangi yente baida kutambula paka kuyafwesi eda isabalamuzi waiwanga Uganda nga bamubanda okulekulwa okwa Dr. Kiza Byesije eyali omulodi wachi Uganda bisa Kampala areas rukwago oba bawebe bulungi akakalu bawozi nga basinzira kuli yabafune nobwe banda byobwetagisa katimpe gano bino wemba kiromzina lomuncho wale polisi ebe irenge zinze kwa bitebe ebyo nebitongole byenda ule bikumbe idembe akasira kabu tibikaliwo.

Okay, webale kubanga tobuliriza kidana na mnana katonze mkaga busoga royal ready ya dachi kada ifedis gaire yonga muenda donka okubanga tetu tufchene tumaliriza erabuti katulumuke katulumuke katulumuke katulumuke adadi mafi.

0: Enteekateeka edd'okuwuliriza emisango egyekuusa ku nsonga ebyokulonda okwaliwo ng'ennaku dy'omwezi 15 omwezi ogwa Januari omwaka guno ogwa 2026 kutandise ebitundu ebyendawulo ebyewanga Uganda era ng'emisango giri gya maiso mu kkooti edd'endawulo. Wano mu kibuga eky'Idinda abawagabirwa oba bajja maiso okuba nga bataamu okwemulugunya basobole okuba nga batuuka kkooti enkulu mu kibuga eky'Idinda awalala n'abalangwa kwenyigira mu nteekateeka y'okuyiba akalulu ne bajja maiso okuba nga batuuka bukubirire. Egimu ku misango egira maiso okuba nga giwulirwa n'ogomba ka Paalamenti ow'essaza erya Kagoma Honorable Moses Muwanika Walioma ng'ono ajja maiso okuba nga avunaanwa ne Frederick Munyirwa kuba nga yenyigira mu nteekateeka y'okuyiba akalulu. Matthew Bazanyomba ka Paalamenti ow'essaza erya Bugabula ya Maserengeta yasobola okuba nga atwalibwa mu mbuga edd'amateeka Nidizala Sanon Moses zese ku nsonga edd'ekuusa ku nteekateeka y'okuyiba akalulu. Haji Nagaya Abdullah Fizi, meeya w'ekibuga eky'Idinda Kironda Mbalaka, yajja maiso okuba nga mutwala mu mbuga edd'amateeka ng'ategeeza nti mu kulonda okwaliwo ng'ennaku dy'omwezi 22 omwezi ogwa Januari, omwami Nagaya Abdullah Fizi yasobola okuba nga yenyigira mu nteekateeka y'okuyiba akalulu yalangirwa nga meeya w'ekibuga eky'Idinda. Butini omulamuzi Nakitanda Idea ajjire maiso okuba nga awa ebiragiro ebijja ogoberwa ng'okuliriza emisango kuno kulijja maiso n'asobola okuba nga ategeeza nti abataamu okuba omulugunya tebayikirizibwa kwongera mu budduli zibonabona. Yajja maiso okuba nga alambika enteekateeka nga bulijjo okutambula. Omusasi waife Jacqueline Abatanza asobola okuba nga ayogerako ne Matthew Bazanyomba ka Paalamenti ow'essaza erya Bugabula ya Maserengeta mu disitulikiti y'e Kamuli. Yajja maiso okuba nga atutangazaako ku nteekateeka dirijja maiso edd'okuwulira emisango egyava mu kulonda.
1: Mwana mbala Mwisa. Ninze honale babazanya matayo muba ku mulonde oyisiza lya Bugabula South Constituency la chairman we nare mu district ya Kamuli anga mwana mwana mwide omukulu dizara Sam Moses yampa wabira mu koti nga kubana gulira balonzi for all that time wabira o delays them sango dino kutandika okulirizibwa but finally katonda ona kwalulese olwale luno tuba kusinkana omulamuzi agwe bagemeisa wa misango jaife gino. So yeah, two are guidelines that we go over there. Whatever she has stated out, everything abiona biona bituwe ile eisubi nti misango gino alikwenda jitambule ku speed. Twaikiriza gana twena mu court yetubere ba lawyers baife. They did to presenting emisango gino muna ku ibiri. Tubenga tujimaliriza ebisigire tubirekera omulamuzi. So every guideline that we ile nonje no. Then it too, she has assured us nti alija kutua judgment entufu egwa mbudulizo ujo kuletewa.
0: Tuogeide kuna omba ka Paalamenti ow'essaza erya Kagoma Moses Muwanika Walioma onko kumweru ina jama iso kuba nga tugeza kumisango ejimuvunaanibwa ejekuusa ku nsonga edd'akalulu.
2: Nze Walioma Muwanika Moses, member of Paalamenti wa Kagoma. Nendo okwebaza government ya Uganda era okwebaza third ham that is judiciary olw'okuba nti petition zino ditandise owulirwako era nendo okwebaza nti judge yebatuwaire asetinze rules ate ya citing even constitution ya Uganda ate byona byona byotutambuliramu tutambuliramu Uganda. So the rights of fair hearing is really a fundamental right. Yendi dinti buli omu wabanga ajiwulirisa eba nunjino. So nze ndoza ayambye ku wanu nti petition is omuulire mu communication ye ngaakoba ati petition is dirwirewo okuwulira. So okwenda ekintu kiweri mu time nga principal judge we yasettinga nti okuva ku 14 olwaleero paka ku 13 November emisango gino givenga gikoze eki giweire. Ndoza ni judge yena kya besinzeeku. So nze nsaba nti Twida ulirisa era ba lawyers abenduri donadona nga wotubayiremu petition is dead to be aired by the before her ndoza bona bona bayikiriza.
0: Agaliva kote ya Iganga, goleka nti abalamuzi abasatu abasindikibwa mkote ya Igango jamaiso kubanga bakola ente kateka yokulire misange jekusa kusonge debi okulonda kulio mlamuzi Simon Peter Kinobe, omulamuzi Rue Jimmy Vincent na omulamuzi Janina Ruakoko bajire maiso kubanga batawe na kwebenda ulolo bajio kutandika okulire misange yutajia nsambu ndala omusango gusoka nogwa Nalugoda Mutes Amina ya gimere chibine cha NRM bendera kuchife chomba kapa Parliament wa district ya Bugweri na vunana na kuanga mali sestera awalala na kachika kebio kulondera nga bala mzibano basubo ilo kubanga batawe na kudomwe zikmu na muka gomwezo gomwenda ngalubali joku lilo msango guno msango gundi gwa Paul Akambe ya likuwa mbaka Parliament wa Waisaza erie busiki mdistrict na mtu mbavu na nombaka Parliament wa Waisaza erio Joel Waiswa Azalwa omulamuzi asubo ilo kubanga ataunge na kudomwe zikmu na muka gomwezo gomwenda mwaka guno guangu mibili ya makumi yabiri na mukaga butini ogwombaka wa Parliament wa district ya Ujiri omukyala na matende nsingo na vunanibwa na Mumbia Rebecca abalamuzi bano basubira okubanga bategeza nti gwakulirwa ngena kudomweza makumi yabiri na lulala mwezo gwomwendo mwaka guno wendidire kumpe okusa omunane damali ya geche msana ngente kateka yokulira omusango Maganda Emmanuel gwasubira okubanga twala mukoti nga agabira omukyala passes na muganza ku nsonge yokuiba kalulu gutani ndiso kuulirwa nogwa Sande Clementi avunana honalebo adidwa mu bitundu ebyenna mayingo ya masiringeta gona gujire maiso okubanga gutandika okuulirwa ebisinga ku nsonga dino oidaja maiso okubanga bifuna mu maulire geife ngabagatambula yo police yon kugundo police yo kungudo muiwanga Uganda subira okubangera bula abali kolese biduka mu bisera bino okongera ogoberera amateeka ago kungudo munte kateeka yo kwewala ubendo kweyongera okusinzira ku mwogezi wa police yebiru mukama ikukananura ajire maiso kubanga yugira mu kuno msaswa ife yategeza nti bisera bino byo kwiza yabanda ku masomero buli muntu asubira okubanga yongera ogoberera amateeka ago kungudo munte kateeka yo kwewala ubende okweyongera
3: nyo kufuga nga tu govirela speed zila gidua kumakubo ate nga tu respectinga ili abebi gili jivatela okusalira lao vajiva kwa niso okusalira na dala okulirana na masomiro gano agali kumpi na makubo tuino kwe wala okufugisa echimama kumakubo okufuga netu isiza weta ino kuisize bintu ebizuze nga vile ita obobenje okufuga nga tutataga njizibuga nga abamu balimu kukolesa masimu nga kwe wafuga no kufuga nga tutamide oba nga tukolesa evilaga lagala evilala nevi ntu evilala evi andu bade nga vivi lako obubenjeri abazadde babana na masomero chukuru nnyo ekyokulaba nti motoka ezikolesebwa okubanga zitambuza abana abaana zili mu mbeera enonyi songa siganyegenya ate ziri properly sensed ntate n'abagoba ne motoka bali qualified bulungi nnyo baina ebisanyizo ebakizo kubanga bavuga zino emotoka
0: liweze dachika ikumia divide kusawa munane damali ya GHM sana gen songa gekisira chino agakutusuwa ku banke ya KCB ntube nga fundikire kumukutu guno nize tubai magoidu from sano program sakata edita ndikirao
4: aguna agabaina makuba gensonga wano kuchina na namunana katoneze mukaga musoga royal radio onde kumuoyo gabairiga kutusibu waku.

kwa obwa Toro Kingdom. Ebyo ne bigambo byo musuga byajja meiso kubanga ayogera nga yerabire oidi omusuga bamu omuzindalo okwogera but

0: Boda boda yo ni moko ngosta sura sente di soka imitwaro china na nitan donka diti urwani buli sasira gasa sura ye dindi mpola mpola chari isagali ya moke ili kuri okumpi bobo tukubile ku noti satundala ibiri ina noti itanu munana noti noti mogo
1: Chifuma chikule maire ku chikusiwa chirakira tichikutuka obo isabubi ni wali na chisudanga tichiku waku kozi salugave cough and flu syrup ata iwalumizi wa ulcers nga dikubi sabubi ofune chiketo oba gasi munda iwe kozi sa lugave ulcer syrup daagane mfamas ni mudrug shops donadona mu Uganda ya kakasibwa ne chitongole cha National Drug Authority
2: eno ne ya chaba zika wabusa

0: Tulaiti abe yo wana wana woli mchaluchi monsondachi oli mu clothing center ya wa oli mu katale oboli ku street street chiyoli ku baliko bantu muzeyi mu mukobere nti yes wairenge liyo awalunji ayate eliyo webibone ko tubili kuiragana mu ifo tuongeza okusaba nokwegaiza mu kama Katonda nti ebyo bintu ebya mutwala munsi kobideme kuiramu ebintu mwalimu ebyo kutwala abantu makomera nga tibajire kuna mumbuga da koti mwalimu ebintu bya panda gali bakwagaine kunjira bakusula kukabanga liba kubuzawo mwalimu ebintu bya sente okunawuka sente okuwamu omugamu gobeda gufa gutyo gutyo gutyo oja wagula akantu katono kati so batulira lwembolo kirina lunula lulutusomesa kyetwegamu basi bano banya batuingire masaawa era nga akaire katuli muna ka program zimbe nsi edakiika enkalamu bwolingirira esaawa edakiika enkalamu gaweza abiina omukaaga ge gaina esaawa endala ey'obwire bwa leero so nga kalenda eri kwogera ku nnaku 14 ed'omwezi omwezi ogw'omwenda 2026 program zimbe nsi ku busoga royo radio radio ya mwenemu webulu kubanga tuogerera n'okuwaya emboozi natwala mu maiso aye nga ekigendera kyayo kuba kuzimba iwanga kwerere kuzimba nsi kwetulimu nga ewaali eyo kwetukobera okuzimba ensi soka otewa ekyalo kyo zimba ekyalo kyo kikusobozese okuwanvuyamu eitafaali oteeku mu kuzimba iwanga amaina ti wundi n'owekitiibwa Lukakamwa David Lajja abasinga muntegeranga omukyotala tuliwo kuliwo ekisa kya Katonda tukaweereza era nga twenda oyina osaasira abalwaire buli muntu waali iwe oli kulwalira mu kitanda ekyewaka twenda okusabira ali ku bwale mu malwaliro agatali ga nsambo ndala wena twongere okusaasiraku twenda okwegayira Mukama Katonda abageme ku asimulula omwoyo awonya asimulula amafuta gabakoone ku buli muntu w'oli nalala ali kuwulirisa lwediyo akoba ati afande samulwere sebo twenda okusaba Katonda akuwa omwoyo w'okuwona asimulula omukono gwa gwanike owone twetwidi nga tewaira mu Jinja Minor Hospital Ward namba 4 sebo twida kulambula ku lunaku lw'enkyo Mukama Katonda ngola bino obulwaire ngola bino obulwaire bwe yava ku liponi basi oni banyabo twalowooza nti aizeeka kumbebe bamutwala ku Jinja Minor Hospital abasobola okumulambulaku musobola okumulambulaku mu Jinja Main Hospital afande samulwere muganda waifu mwali kulwalira era nga ali mu ward namba 4 kandi kumami kibali yangalamuse tutambula ate ne muganda wange omukulu w'ekika kyabaise katukoko esaidi eno omukulu Leonard Mukisa sebo yena musobola omukubira kwa kasimu abantu be Kakira abantu be Buyengo abe Kamigo abali mu Bugembe boboyi Leonard Mukisa banange musobola omukubira kwa kasimu yena ali kubwale emulago bamulongosiza ali mulago musobola omukubira kwa kasimu kinakola makulu kyewali angalamusa abantu tutambule sebo
1: na nange mbaniriza nnyo mu programu eno zimbe ensi nga tuli ku 88 akatonyeze mukaga fama Busoga Royal Radio ondi ku mwoyo mwebale emirimu gye mutuusizzaako engalo akakuba kaakano kirabika mu maaso awe enkuba eyinza okuba empanvu kutuukira ddala December nga tugifuna kale munyiikire kusiga abafiiriddwa kitalo bantu bafa enkya n'eggulo bwe bityo era baatulagira baatugamba dda nti abafu muziike bafu bannammwe kubanga fenna lwe lugendo Bwana Lukakamwa
0: wange
1: waliwo essaala bwe ngisoma baga nti ate gw'oli musajja musiraamu naye era luno mba njogedde mu lulimi lwaffe kyemanyine mu busiraamu okisangayo essaala eyo mugisome nga nnungi nnyo eneya Katonda ayi Katonda lwana n'abo abalwana nange nze sirina maanyi naye gw'olina
0: maanyi
1: saala eyo mugigezeeko nnyo nze gye nvudde nga ndi muto okutuuka wenkulidde enkoledde kinene nnyo abalabe ebakuttenga nebakasuka wala ebakuttenga nebakasuka nno gyeyagala naye nga kyensaba kiri kimu tyayi Katonda wange Luana na baba luana na ange. Nde sina maanyi. Wabula gori na maanyi. Aga soboro kubafugaza. Aga soboro kuruana na bo. Hamanya nsubu gachiwalianga muzanganda yunosu. Muzukuru wa sebalija. Era msajja wa kabaka. Atenga ndi msajja wa chabazinga. Ndi wano. Era erinya mwampali akakayire. Nyinga terikale. Lya bobo eni lya kuata mangu wano. Waluli vamuwa. So nalwe nsonge yu tubatwala okutuukira ddala essaawa ssatu ez'ekiro nga tuli fenna mwebale okubeera nti mutulindiridde ate mubeere bawuliriza balungi.
0: All right, ntandikira Amerika tuliza bwira bwakwonoona nga ate nkaalina kujja Amerika eyo mwami kiwalyanga tukobera abantu nti akalombolomba ak'okugaba ssente wano kaliwo buli bwe tuyingira n'owulira amaloboozi gano tegeera nti gali kubawa emiliyoni namba n'emitwalo ataano kitukolera bukalamu kituleka bulungi nga tujja tugolola nga system eno nga bweri kulaga akakaira akalamba ne mitwala atanu nga guide ye muri kyolo nokola kyangu tukideba bulikana ku ni gasta ibiri mwenda masamvu sita ndala hash freedom
1: ni gasta ibiri mwenda masamvu sita ndala hash
0: bwachi kolobulonji nobo malirivu no ilagana mwemiru ndiye jiwela Jongero tangaze mikisa jo njio kuangula kubola emitwalo 10 10 na jida ku isimu lyo mudachi kadino paka wazimaze sawa isatu niyo tandiko kuwaya bitulu kuwaya iwe niga nigabo ulidisa kwa wetago kumana Uganda tambletia ya mawanga go mulizando galikuocha gatia kwa chitegede kale muluganda nyiga star bili mwenda masambu sita Emu hash tudemo kusemba
1: Nyiga star bili mwenda masambu sita emu hash Esewo Kampisewo kanu katono
0: Kajewo
1: Abakadde maini nafuna omukisa Nenfuna obuwele za mbakadde
0: Kulikubaka ile
1: Nafuna obuwele za mbakadde Era nechitawarangu kubela antikatonde ya mpa Okumuwele za mpele za katonda Chesagala munyo chinene Na ye ntegeza abakadde ab'enjeru Municipal Council nti waliwo abazira kisa abantu waddeyo nga waliwo omukadde ataina wasula ataina mulabirira tujja kubeera nga tutwalangayo batono batono okutuusa abazira kisa kino banagamba nti mukole eki naye ku mulundi gulo naye batusabyeyo abatono tono ab'ennyenga muyinza okumpereza y'abakadde abo babiri ab'enjeru Central babiri Nabe wakis mwinzo kumpereza yu babidi. Tusoke naba abakadde mukaga tubaseyo. Abazira kisabo tubebaza abatu wadde chwaga ichi walianga. Tukujukiza tuakuwachi tuinache tuakuwa wano. Otuwe abakadde baba abo. Abakadde abo abakulembeza bebitundu ebyenjogeddeko. Munonya abakadde abo. Nga sigama tibumara gatuwa nedda atalina wasula atalina mwasirizi mubatu
0: all right kwa bamaze okuba kobera bakayide mutambulire uwo ku nsongo tneyo mukole mwami kiwali anga kyali kwa koba pozi okwira bane waka mwami kabango kabango jamali alikakira kabango jamali alikakira nsonga do ni sente be Moses batwala nganka alikudogera kuwano ja umutu ukidide ngayo mwali mwembi mukwano ja umutu ukidide msobolo kuchimalecho chitabatu wala mumbela chensobolo kwendo kukobasa weno ensonga yo mwami kabango jamali kakila geza kwa gama gani sente be Moses watu wala kuba au lidisa timu ntumuchamu au lidisa geza kwa mkubila mwagele kunsonga daimu bukalamu Mwachimali leyo, okusinga kujia kumpe wecho nchimaze. Mwansu wangenda la yempinzo kwa wakila ku, ngantani kita kuga Amerika. Amerika yyo idimuwa kogo bali kujia mkalulu. Tupo chidi mwamichi wali yanga. Bali kujia mkalulu, okobu kule mbezo wei wanga. Donald Trump, ya baida kuma Texas, uluna kuluwe igulo. Ya yoke nebiga ambo binge, na haba Amerika. Ya bakobye, wabati mwili kupa nabili kujia mmaiso, nti Amerika bwa yafuna mkule mbezo mtene. Ewawo. Mwazansa akaluluko mwako ogwa mu November mulonde nobwegendereza
1: Banafuna yo asobola okumakinga America great again.
0: Hello. Abakobye come November next year nenda mbebegede designo batabawunza unza mlonde bulungi twila mu kintu tutwale America muchi mu maiso.
1: Ekikozo bibuta wangula ntalo zino first time.
0: Hello singaba ila wanguire. Kuba idukira ebyali ku manjo ngano ni akalulukano. Yasubiza abantu ba America n'abantu abali mu kyombo ky'obwalabu. Nga bali kuidoku mala wochi entalo. But instead bayinzo kuchi bananti aidi kuongela mochi
1: alile zikola Amerika kuongela mubizi tute sente
0: nyinji kudongela mnaha na sente omusimbi munji ogwe wanga ogujire so nga ti omusimbi gwonka naba nabanja abakozechi abali suwida mwakaba aba Amerika
1: ate Kali. Ne imeji ya Amerika na mawanga amalala na yo terabise bulungi eyo none sem Bwebajja ne bafajja ne bagoba abantu bano ne babesibira mu makomera amabya ageyo ne bakola ki
0: yes.
1: Nga bagoba mu ggwanga eryo America kati abantu amawanga agalagajira ba bulala ekirala kiringe Kenya sebe Kenya abantu bana Uganda bafudde bana Uganda
0: Kenya wano
1: abakiise ba East Africa basatandise okusituka okugenda mu bitundu okunoonyereza balabe kye kigenda maaso Na yo kutuke yo ripoti jebatu wade egamba nti bana Uganda abawera kati 8-6 bebakatibwa nga abantu baba kuba nyondo ku mitwe baba kuba ki owulide emirambe egimu gibaze okuzibwa Uganda emirala jenna bakulabikako wejiri
0: obo ine
1: mfuna bulungi so
0: yes.
1: Ensonga eyo mbi bwe tunatandika amawanga ga East Africa okutta abantu baago mu bintu ebitali mu bwe bityo Chitu chichamu. Aba mumbala bie nga basi bie nguguza abwe. Basa lensa lubade. Na tea wali okufa. Oino kuduka misi.
0: Ela ambilo. Sikala wigwe.
1: Oino kuduka misi.
0: Obula ambuza kuseya.
1: South Africa bala angiride. Na kuzo mwezi dozo mwezi gulunga asatu.
0: Notio.
1: Na bo bagenda kusitule nkundi. Era mwaba ina abana ba mwaba chasiga de South Africa. Mkubire bangwa abana ba mwe. Bagami ntukulino fajio. Obosula kalina obosula mutaka wansi eyo latola basadamu useni bamusanga mutaka nga yena mezeke byo yalinga jenji
0: bambi
1: olide kale ebintu byebyo si birungi nabyo South Africa bagenda kuddamu envunula bibyo
0: all right ayira still okwira wajinja wano tukuwa mangu mangu ebya idinda wano ezata tegeire nga koti emisanga ejja wawabwa eri abantu abatali basimu Obaba atayikiliza pia vwa mkulonda. Jibali jitandika lelo. Ela jitandika sesebo. Na hii jinja. Aga vwa muhai koti. Wa mkoti ya naidinda. Omula mzi ya bali ya kusa. Kupana kakuwate. Kukwa.
1: Njabambi ya bade. Nga kungu bagira kabaka wetolo.
0: Wetolo yes.
1: Yomuku ba. Kupa kuwati wake nsongi.
0: Aha.
1: Nye katusubiro ruwalera avuze.
0: Aha.
1: Doze ncha umusangu. Kujia kubaya.
0: Aida kubawo. So. Encho. Tulisubila nti encho. Emesa ngo idinda jida kubanga jitandiko kukula chi
1: okuulizibwa
0: okuulirwa so tutegele kugwa lero nti ogwa meya meya
1: tegugenze maso
0: tigutambwira tigulirwa atenga bakube nti ajia fees naga yabaide yukukoti mubalaka tabaide yulu ensonga nti yategeire
1: baba
0: communicating nabo
1: baba we
0: baba waide biwandiko baba kubira banabo nendo idombi baba nga bategera nti emisango tijida kugudwa na kolwa lero then the same niko kwa baba ka ba parliament dokita lusa la batua ni mwine nalebo grace valieku guona tigugulidwa ne misango jindi abantu
1: bayina interest misango jiri mubaze banji nyo
0: mbo baba ile iyo
1: abantu
0: tubayinza buta bana interest mu misango jino
1: lwachi
0: abantu nabakulira ndo balonda abantu bano so baba itago kuje chimchi
1: atene chibi kwe kuoza ngo onogobagala okujjayo ngataina kya balaze ko kya bakoleddeko kugamba wate bintu babiyefudde bwefu
0: allo
1: kale tu tukubagizeo batusasire ku bantu be bugembe banange
0: akatale
1: banange nga mwarabye
0: akatale
1: nga kitalo okufirwe mali
0: omuliro
1: bani abakole emize gino
0: omuliro
1: sigiriye yakutte mu katale masanyalaze
0: oba
1: waliwo bokereza
0: kyentegeire ku tujira kuida mu studio ziwa nonga police Eva kaino guayo no guoku none nkeleza. As usual, polisi vanguwa ino.
1: Echukuru muno njeze ne report na
0: izi wawo report, siyo kudiba naku.
1: Atuno kuvaye zimu zibanzi.
0: Luvaluta lo.
1: So,
0: omuzo guno guagemi ya ino guayire. Abasu zimu kata lake, bugembe bafu ili zibu bintu binji. Mali ya iwe ino neike ino guna mazima. Aye la mchio. Nga tukubila ministry ya disaster.
1: Bali kumabanja.
0: Nga tukubila government filu ministry ya disaster. Yepi kwa tibila ze. Okuilu kidila basubuzi wano. In the same line. Ikiliza tusime ku. Ababa kulembeza aba ilu kililechi. Abantu wano kubaila kugwena soso kubona. Kwabaila ku nani oyo. Bwichibugeche idinda. Haji Afiz Nagaya. Aba ilu kilile. Haji Amisi Chigandla. Yena aba ilu kililo inala sisi. Swengere
1: na yaba kwa hindi vitu.
0: Aba ilu kilile. Wana lebo swengere. Batukobye. Achikoze ino.
1: Aguzama batu.
0: Mabati chikumi.
1: Mabati chikumi.
0: Nemba uo.
1: Nemba uo.
0: You know?
1: Kulabanti na imu nanga wa, hey. Wa kute.
0: Hagemye uo.
1: Kwati
0: deo. Deni umba kumechi ala yena. Hey. Owa jinjeste.
1: Yani.
0: Sala luansa sula. Yena na baka ile yu. Baba kuchibako ze. So abantu banji. Ainga bete gede kusofana abo. Haba ilu kide haba subuzi.
1: Waliwane mpapulazi baba wadoo kujuza.
0: Hey.
1: Na yaba subuzi. Tuba sabachimute mugufura mugano.
0: Yes.
1: Mujuze bintu ebitufu. Mujuza mwate china paza sente. Government nera banti atogo ate, msibi mungi. Ate
0: waliwane yoso chileta. Abantu wadno mze. Ntibu wafuna kukaya kazi mungako.
1: Aje
0: yako leki circulation ye chintu.
1: Ajifura milioni.
0: Awa baila kakaila kala. Awandi kwa tubuka hile butanduwe na fuidhidwa. So, mwami chole angashati kwa kwa chikulu ino. Muta yonona beni.
1: Mujuze burunje mpapulezi.
0: Idu zafo mziedo, bobo fuidhidhidwa, evi nitu ya buka hile
1: mbili,
0: kwa babubili. Bwikaba mitu wala tanu, kwa batanu.
1: Bwenele banga
0: sentu, kuna mazimba, leta sibi faithful. Chida kutuwa mba ino. So, wae nga chivi ino, ahedi ya basubuzi, okumfuidu wako, evi nitu ya imuwe umulido,
1: kubagemye. Bali mububanka
0: na kasenta ka PDM luska PDM ka bali
1: mubamanirenda bali muki banange bizubi.
0: All right, tuzabu ile bakonona atenga ti kuonona mungero neno ikiza tandike program eno mu style katono ino etolo bali kuki etolo
1: standi amanyi buli awali government yenanyini bantu ata mateka gona gali stipulated wadaga fuga ebyobuwangwa gali stipulated mu constitution na ye amateka gagamba ebyobuwangwa gobererwanga nebugana abanga wenta buga government ejja kuyingiranga mu auli de weyingira mu kitegeza minister wa culture aino kuyingiranga mu nsonge era ba mutumye CEO HT batumukunde yabaddeyo na ye wetubuzi bidde kati nga atone jeno siyo yo wa Uganda kati yani
0: we ni Mayanja
1: mukuru Mayanja na badde we
0: byetaka
1: mbazeza mudde wo
0: mbakomeza huku mataka gamwe teria bakwato ko
1: kati ya
0: hapa tumisaza mu
1: kati bwe tutu alecho ya gambye tajja gazetinga mu kulembeze wa nono gwe baronze okitegedde tajja muteka mu Uganda gazette
0: infact yabaye kiria akobe you will not be gazetted until court rules out.
1: True sanga court.
0: Ila yamari ya kova, I've advised the president as attorney general that the will, tine chilangu?
1: Will still stand.
0: Exactly.
1: Nti ya chilamo chechi imirideu.
0: Mpote chilamo cha chikovachi? Chilamo?
1: Chilamo cha mugenzi oyo.
0: Ngachiwa mwana we.
1: Ngachiwa obwabale so mwana ya ino kusika. Baba si asise. Ngatabadde mwana tabadde umukisere ekyo.
0: Yes.
1: Ono mukuru ono bwedde abogola ne ku bana be.
0: Kamulas.
1: Kwe kuba kuva asika.
0: Omukuru Kamulas.
1: Lola ba bana be.
0: Hey.
1: Bambi bali royo kubalwanira side emu ne Queen Mother. So ekiri eyo tekinnaba kutereera. Nengo mupia alabi kaya ya gade chintu
0: kubegu
1: eguro ya imi demu rale nga yogelanga munabi avu
0: ya antabu hile na mwenze
1: atono
0: ayika yoko gila kwengali kwa dressing abantu
1: ngalinga munabi avu
0: mumitingi ya sose kwegamba ngalikula gotu wabi avu fuzi alikula gata nagwa wangu hile alikuwa emphasizing that wasn't
1: kale yali badda
0: asirisenga
1: ngali na bali yalinda kutikirwa mugole ali mu kisenge nga bamukumi
0: kale baba ali mu kasenta ine kugela kunabo yalisigede ngati emimuntebe ye
1: yagela mu pala pala yagela chi
0: halo yagela pala pala yabila wo obutolo bwanyu obutolo sibwange bwanywe Alule baida unamuli ingida likuwa kwa chanzi ya kwa zebubi okuogela atyo okuogela kwa ya wazei no ya wagama kono wa igulu ya kwa lati no baka baka
1: abantu chibatamba njibi no vya nono
0: abala angira bino vya
1: sikira no abantu chibatekuo kumanya kubobu waka baka wa toro bunyoro buganda na walala
0: aye ensonga iba mtetenga kwa indi zati ajibu ina ngangkulu ino mbo ya wasako dumanyalwanda ya wasamucharati mtolo ebe tibi kulu ino kubango mkazi taba na chika echika chiba cha mwami echiti ajibu chikulu ina ibiko

0: Vela nga ofuka msai, kasto omusulo gukuluma mukatono, nga top meze peke bakubye mpiso za UTIL ziganye, ogenda kudirira kuzibikira, jangu mduwalilo nga tonaba kutuka keyo, obuseke tubujira mudala. Obuseke tubujamu gwe sebo oyina akaseke omaze nako banga ki tuwo mukisa jangu ku ddwaliro lyaffe tetugenda kugamba nti nno tugenda kajira mu lunaku lumu oba nnaku bbiri naye jangu ebbanga wetukuwaira emyezi ebiri ginagenda okugwako
1: Nairira
0: ngembera ekyuseemu nnyo 89%. Abantu abali ku ddwaliro lyaffe banjulira. Yibane tunawadi abantu ne bakuba ku masimu ne batuogineo ne boge.
1: Ku lwokusatu, programu lwokusatu, tuida afisa yakaira abantu bakube ku masimu.
0: Bakubeko bambi, bayogereko naffe.
1: Ate bwe tuwongeye kuno lwokuna luwona.
0: Kale nja kubeera wano kuva ku lwoku video lwokusatu pa lwokuna. Gina Men Clinic mbadde mu nti tetugaba maanyi ga kisajja naye tujjanjaba. Paka amanyi getisenga go wegakoma walipawe ensonga rachi amanyi ago gagenda tukubire ku 0752 kuva ku 0783 0783 0783 0783 0783 jina lye ddwaliro lyokka eryakasooka okujja abanene okujja abantu mumalwaliro ag'ekizungu ne batandika okuddamu okukkiririza mu habo again
1: nze we nakaziza nga jina yasuikaniwe nkomwa gitegeeza mukyala kadaga kuba nti abaira uliranga jina no musa ogobeta Farida idanda babantu ngatamuidi
0: ngatamanyi
1: but yali surprise dino kutuka kujina ati yafana obudulize
0: twa janja bakone kujawe ninga tatumanyi
1: esa wadde wati amyomuka ile kadaga danda ganti ekintu kiri serious
0: natulira kune kumbele
1: tatira kulia kwa mjami kumale saa wedi sui kaitano
0: hati ya ya chali wona yopo loto kono
1: kali enamba da jina male clinic male hospital didi 0752 kaga na isatu nkaga na muenda asatu 0752 nkaga na isatu nkaga na muenda ama kumi asatu namba ya Airtel eyo mtien edi 0782 isatu 0752 0 mkaga asatu na msambu, msambu mnana isatu, msambu na ibili, ziro mkaga, ama kumi asatu na msambu.
0: Yes.
1: Ona kwa uwe ncho, omusa ufarida alija kuba muidua lido. Aba okuva ku ncho, aba nomulo ila sose, pako omulo ila sembi yeyo. Ata aba uwe inewa funa kachai.
0: Ata obo jiza kusaa meka, ata kachai yako, kali mwene dagala.
1: Okay, amajani
0: gafe mamulimu dagale dagale la walinua omusuwa ujona jikulachi jeta no genda nga ino watofunye bujanja binga sente tezi kusobo sesa
1: kachayiko
0: kagwe jango kanyobu nyo gende gwe jango kanyobu nyo o gende tukuwela ko pumpkin seeds
1: okay.
0: Kubanga pumpkin seeds
1: obusi gobwa amalibwa
0: waha ziyamba nyo kubiradde byabami zirwango suppressed enlargement nensigo eteke ebimu byetu janjaba sebo aliyeyo
1: ngenda
0: kusibula nga nkugamba prostate tujijanjaba 100% jangu oje mdwaliro eri habo ninga lilinganga lya bazungu obanga lisinga ne ku bazungu tujjanjabira ddala 100% prostate neona tuwera ddala amaanyi g'ekisenge nga tetuga kuwadde mu mpeke yadde mu kyokunywa wabula nga tujjeewo ekyo lwaki amaanyi ago gagenze kale ddamu ku namba zaffe ate nsibule
1: kale enamba da jina doli gy'okuba nga munanga obitaku diidino ajamwesa okuba nga odiwandiika funa akabbayiro owandiike osobola tamukubira bwire buno batuwamu ku bire ncyo oba wawulirire nga olwipu mwetaaga oyida kuba ng'omukubira 0752 63 69 30 752 nkagana isatu, nkagana muenda, makumi ya satu. Ya MTN, eliziro msambu munana isatu. Nsambu na ibili, ziro mkaga, asatu na msambu. Msambu munana isatu, nsambu na ibili, ziro mkaga, makumi asatu na msambu.
0: Nkale, msida bulonji, mwedaba.
1: Kale, so tuida kuida maluna kwa lundi, sawa nendale edo. Msao jina ajama iso kuba ngayongiro kwa yaku ni fanga bagani wa iganga SMS au okuli ingiliza isumero ila iganga boys primary school bali kalina jebeta two house tula kuba antipitia vigia mbabi wika but jayo suwelo kuba nikantu mnange obafuna babenga bakuida ndaba msa adale wena wena jayo suwelo kubitawo kujasuwe kebeza kuwe kebeze ni waboza chizibu wadai we kebeza ku choe na chiku yamba. Kali, ikiriza tukanga wano, tukulekele abali kuilaku.
2: Banyo kubiengo male kangiti ya memu, ono ni misazo motendeke, ndimu bani rikodisi wane idido. Kuna!

Ena kwedo mwezi ngabiri ne isatu mwezi gwe 10 na mulala. Kuminje zigade ne tuli joku baba sebo ni banyabo busesa. Bugweri neka. Festival. Kingsa. Wingirira mitwala ebiri ebiri atebo eri kumitwala atanu naka keire basebo ni manjabo waluko ticket ediriwo alebari ticket osasula mitwala ogwo wadema kusasula mitwala ebiri kumulyango ayinga kumulyango jijakube mitwala echi.